Eurate. Enne anaji. Enne anopeye. Yejrawa samuso. Ena yebo mpaye. Nijrawa samuso. Ena mebo mpaye. Everybody was amsa. Uma adumu nina. Ebroso. Emma me. Neme nyame ho. Ewo nyuma penyi na emo. Enti erade. Inana jui. Inano pay. Semini me yire. Yemama. Yemamema. Yanyiwe ni mu adumwa. Erade ma adumu no. Emro sumame. Erade ma watumu no. Emro sumame. Ewo misika simo. Ewo medjume mo. Ewo ma wadi mo. Ewo yesu kiso di mo. Ma onesu nebo pay. Man is to the bone pipe. La panda bala baba. Yada bada bala baba. Yanda bada bala baba. Yanda bada

ama obi bia oyare wona oyare yes Eruade se adomu a aburo so nti Eruade ma umai enya wona yare sa Bible se osuani bompa yes Eruade se senka beya miyefu kikai Eruade me fri me so ni impredu ni impresa po na Eruade ka kye ne se madom edo suma tina wo bompa ye obia o yare se wonnim no

canopy once again. Miden chia kasiya nam ye radi Yesu Christo dimu eme ni penyina. Miden chia kasiya emma. Me classmate ifu a minimu wye sa sebin. 1981 yina. Na menchia mechia mune se adum eni asumjua ifi e jenyan kopon. Ni erwadi Yesu Christo enka ubibibia. Nyameti asifuonu nshiramu non shemu so ontine ni munchiramu non numu. Umpejamu nkomu enimu nkwa umamu nsamu echide biarada. Ewe Yesu Christo dim onye ubia kumasuadie na omu ubia hubain. Ewe Yesu Christo dim 1981. Unyameti asifuonu nshiramu. Nubibe kase na ye yenzue.

baby will display the cars, you know. Minyanko homo. Ba yakika. Eh, yakika. Cars ini. Cars. Hey. Ebinum kamfon ponko. Ebinum kamfon tiasianam. Na yen di ebe kamfo urade. Why na wo kamfo no? Kamfo urade. Binum kamfo akomfo. Binum kamfo malamfo. Binum kamfo abeifo. Ebinum kamfo ninsifo. Papa sumesi wa bing, wa bing, wa bing.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Bia be ban na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia. Sesa bi

0: homa bebia wo biara gambling wo ye true intitwa no wahwe ye mu enye ma wona wondi mfie dun wotwe Gaming Commission of Ghana ajin kratu yatum
1: Semisori no pa, kel chako toothpaste na midi chuchi misi. E mami confidence, de muni nina.
2: Se wishia ama na misi fit eyi gusuna misrea. E yon wawa wawum. Midi kel chako toothpaste, eni chuchi misi. Oba diye ni pa, e wubi diye muno. Eni e diye kel chako toothpaste. E boy sen wubay, e free mwawa, e boy sen mutukro. E si anshie, eni e numunka. Chuse, amani.